0: Thank you very much. Thank you.
1: On time, clean time, ah. Trang prat man chang.
2: Bong ai phlech hao ye. Trang tha prat thai atit ni. Chun on ta da leng nu ai.
1: Oh man. Bong nak ken hao. Trang ni ni ni. Ah, that ni. Bong chop ravul. Prahot ni nyet na hao. Cham thai atit krai. Chong na on na.
2: Hmm? Tiet ai?